0: kasa
1: asempa fm
0: o peje obi free sumna so e di ni sima poma akonya so ewurade be kasa wati na wakasa mpo dada eniema adani na eniema betani evise ewurade ni

0: Kaye Yegusua. Psalm 29, verse 4 and 5. And yeah, they bom pie, no. Psalm 29, verse 4 and 5. And yeah, they bom pie.
1: Patroka say, Ewe Yesu Christo demo. Oh, Erade. Media humbra se ebo wanim. Humi mobo se niya wado yetiye. Na Erade. Enfunsuobia. Enka ema mi unu wanimu nyam. Enka bema mi mpai bo adani echi wadie ewo wanim. Everybody fache me. Mene me yire ni yema ani yasifo. Faye mfusu obi a cheye. Ewe Yesu Kristo dimo. Enfumsuwa. E janu mwaye. Na ye ni mwushi. Nansu ya betom. Everybody fache ye. Ewe Yesu Kristo dimo. Patroka se everybody. Se menge weni mwa domwa. Abra mi jina mpai bumi. Mesre osuru awodin. Mpai bo awodin. Wukonkuru awodin.
2: Asempa FM.
1: Ewa Yesu Kristo demo. Ewa dia hum. Bra yensu wa yen pai bum. Yesu moja enkase mami wa mpai bum. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho maone sunebo mpai. Sreva disa wafwa ufunsu obia encheo. Seye kase mu ufunsu o. Adwini mu. Esusuye mu. Enfunsu obia. Ewa di mfencheo. Ewa di mfenche yein. Ewa Yesu dimo. Nye wakaye. Nye wankaye. Diena unim se eye mfunsu o. Enfu obu apa eye ye. Eni diena unim. Usreva disa wafencheo. Diye janu mususu aye. Na ya betomu wa edi yenya. Ewa di mfanche yein. Ewa Yesu dimo. Yeni yenu ya num. Yeni ye ma. Ukuni uhire. Ewa di mfanche yein. Kwa suwa bo mpaye. Sile mpaye ba huwa din. Fiselwa di kachire. Zeruba bese. Enye tumi esu nenya huwa din so.

Nyankopɔn nhyira wo. Tie yɛn nne anɔpa yi, yɛn hene ne yɛn Nyankopɔn. Awurade, wo na yɛdan wo.

0: Enti send you prayer request in Fabra. Na ye mon pa ye ma.
1: Asempa FM.
0: Asempa FM 94.7 and awutie. Jumedia was so so tie jumedia ya to dey say otini ni mpa igba e mo den. Eye no ma bibre. E branda bia de a chin ukwada. Ukwada bia de a chin yawada. Yawada bia de a chin efiada. 2 a.m. to 4 a.m. And I say jumedia e baso. Sulumojesi ajikum ene midi. Ewa din shaw bibre se wa jimbre. No wa jina mwa bon paye. Na mi shaw bose. Ube hon ewadiye ni unyam. Ube hon ewadiye ni unyam. Na ube dia dansi e. Ewa sa empire boyi. Awa boyi. Ehon. Edi achire se. Ewadiye eye no kwafo. Pacho kase ewa yesu dimo. Ewadiye sreo. Edi gana she onsa. Bogana ho ban na ewurade kasa ma wani onyam enye kese e wo my Ghana so ewurade kasa na ne yaka ye din ama Ghana no enfi ya kwan mu ewurade kasa ma wani onyam enne di e wo Ghana asasi so e wo Yesu Kristo din mu ene yabo mpae amen. Amen. Ewurade adom baby odi abedro ni se mabo won kaye se ewurade aye madom ama bosumi ya yewomu yi ni de toso adionu miensa
1: asempa
0: odi afiba ko akami fie ho na isikwasi ada kwa seda ebe otini ni mpa ibe mwa dine tifu nina mwa mwa amanone mtuwa tikiti mra na mwa mjemi na mikwa delu adiasi utu mimba omu omu wa gana ombebano na mudi mwaloro fa abano mdi afuka aba aba bejemi na ya kwa delu adiasi enti mefyomo ni mkwain umetame china mikwa delu adiasi na Munya party so so. And fan share wadi and yo nyam. Ewadi e shram webre. 0244-744-204. 0244-744-204. 0539433128. Usani prayer request. Na number ube to me a friend me was so na me no abon pa ye. Aye 0244-744-204. Otini ni mpa ibo ya imo adeni. Pache ya frosi na haka sefri ni. Eda blessing suga mpache u radio no. Elwadi ebo mpa ye ewo Yesu Kristo dimo. Edi eda blessing. Soga onene yiri nini ma eba wani mse kaseguo mabrabu omu wani unyam enedi ewe Yesu Kristo dimo amen 0244-744-204 0244-744-204
1: Asempa FM
0: otini ni mpa ibo ya imo odeni Pacha ya frosi na haka sefri ni. Imam pacha waka sa. Elwadi ebo mpaye ewe Yesu Kristo dimo. Kasegu ima. Ene ni ma. Awari yeso. Wanene yiri ene ni ma. Awari yeso elwadi kasa. Mawa niyo nyam enedi. Ewe Yesu Kristo dimo. Amen.
2: Amen,
0: sir. Amen, sir. Otini ni mpa ibwa imo deni. Pache efo senaka sefri hii.

0: Awurade ebon pa yesere se kasagu echi abrabom ne mama ne ne mama ema abrabom ne nana ne nasifo abrabom mo wani onyam nyekese ewo yesu din mo amen otini ni mpa igba imodin
1: ayenu mo yina
0: pache first na kasafi hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pai o yesu dim se wade kasa ngu abra bom ma yare bia asense kwesi asare ewade kasa ngu ni oli ni ma abra bom na ni onyamu na di ewo yesu dim mo amen
2: Amen.
0: 0244744204 Otini nimpa we more then. Okay. Eradi ebon pa ye ewo Yesu Kristo dimo. E de ko eku eba wanim. Esrese Eradi. Wone ye yare safo ewade sekwa ku yare kasagu ko ku abraboso ewo yesu kristo dimo ewade kasagu ko ku abraboso ewo yesu kristo dimo na ko ku eniso enna ho na ko ku eniso ente ewo yesu kristo dimo tumi bia utai yade research ya tumi wo yesu kristo dimo amen today we are there otini ni mpa igba imode pache efo se na kasa fri efo se Isaac kofori dia pache o kasa

0: Adama!
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. Ebe kokon sa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person.
1: Edi sia me.

edi wanim kain. Na erade di wanim kain ya niyeme ni na tipu wawo na ewe uye. Na umani padi wanim kain ya niyeme ya basa ewa brabom edema. So wherever you find yourself, baby, bia wabia, awutia Sampa FM 94.7.

0: Okay.
1: Mbacho, mreye chem na nsenya football, I wake up football ya ekoyi. Aso fobibri eshe nkom. Eko yu ese. Nemenka hon.
0: Okay, ankaw son. Yedase. Okay. Papa?
2: Yes, sir.
0: Call us nakasa. Me listeners no me domo.
3: Pa.
0: Me domi listeners no pa. Enti mamu biya kwa yi son kasa. Ba nyami shio bi biya se. Wamo anuan tra papa kos. Yemfe nyami ni pa endi agro. Enti nyami shio mu na. Mwamu fe ne biya kasa yi. Nyami shio mu. Edi na uso kache listeners.
3: De me chomo se. Yo prophecy oho. Ene yo prediction. Eho ho. Prediction ni adia. Uyu su wajin. Predestine yade uyu su wajin. Se adjiye. Uwaka so ebiya wene be wini. Ebiya wene be lusu. Ene uyu su wajin. Me profesine nyaba. E honda yesi o hwa. Obe ye. Ebe jina. Mkwamse biya hwa honda yesi eba u. Die enye profesine e predestine. Unya e honda yesi ya honfe yej manu. Na profesine de enyina.
0: Ya.
3: Predestine e ya uro. Ene loto na watu.
0: Yeah.
3: Enti ebetua bebetua dey. Ejai.
0: Ba prophecy.
3: Prophecy dia. Yeah, prophecy bi akwanche ho. Enti unya ye prophecy wa ejuma na ejina ma. Bebre ne hu omunya ehu soleti enye. Obetun su akwa so, me hu so a che obewu. Oh, dia no be ma mi owo nbe firi so. O si mi hu da yesu ya me ya ma bompa ye. Na nipa ne ko wu. So I say, obisu ohu so a che obewu a. Ewurade ti na se yemani pa no o che ohu obenya nkwa.
0: Okay.
3: And why am no nipa na enya nkwa. So I just say any prophecy no.
0: Okay. Baba, yada say. Honorable Mike, me wo fa no no o mo hwe ti adwuma di no e wo oboase anto boase. Nyamisha mun honorable Romel. Big shout out to you also Shane. Nyamisha Tip G also oboase mo bi mo mo ti adwuma di no. Nyamisha mun na Kumasi fwa mutiye, abuasi fwa mutiye ni anyamisha mwini. Kofoidi ya fwa, nyamisha mwini na wata se, yeye konetiko bebi ya hindi. Omu fulo ye bebi ya, nyamisha mwini pa, nyame onsha mwini. Ena Tech Junction so, omu ti program no, ewa Tech Junction. Kumasi Tech Junction, nyame onsha mwini pa. Ena, information center ba, chwa mwini ya fadini mami. Wa information center sana wa fam. Edi no me so na mi aduma mande me bobo munya mudinu. Munya bote me bobo dinu. Why? Eh eh. Na mi shamu pa for the support. Na mi shamu pa. Okay.
3: Mo asemi kakakra.
0: Me ba. Okay, go the car. Kana mi ko.
3: Na etin se eye president mama.
0: Mhm.
3: Ebre no be ni ranimate no.
0: Mhm.
3: Na manfo so nchenji na no pokwajima. Mama nfo ka onya na pokwajima ntum bo ano nchenji no. Inti address se ase ese sa papa de jode brako mbe me ko power fm ko ka se so mo se sa na no poko ajiman no mo de obi fofo ko a ma mbelu supporto inti zo so mi wo sunsun se ma menya no ebe se sa ma mbe ko kodi mpp fo ho ampa mo ti asem no o mo ti na supe mu e ma juma masad na no poko ajiman e ko yi
0: okay
3: na ko wini ti de make bia ebe mu Sana dede.
0: No, obi kan, ma mimi sa call an course, ni line drop here.
3: Mm-hmm.
0: Unse me se, obi adwin chse eh here.
3: Mm-hmm.
0: No, because of 2020, ushe unkom, se eni si beba 2024, eno kre.
3: Me se eni si beba 2024, ampa e bay.
0: Okay.
3: 2024, me ka se eni si beba. Me se unkom se na se o, 2020, 2021, sa.
0: 2024, okay.
3: 2024, eh.
0: Okay.
3: Ena mame di winie.
0: Okay. Ena se abante la se mno ka eno.
3: 2017 Omnesisi ansa meka won last week no obi emia ne sunsu adwa ne camp ma nyasa nke to awo nti si ade ne mo ade ne obi abetwe wini
0: okay obi bi sa question me I say Amas Richard. So why can't